0: Le si ufonga mātango whia o le li o le alei tāngo moa a suā o Felice Mikaele. Ia, na toe te tala ina tuai fo il tātou Paul Kalame i nei fo i vāenga reuri. A ua toe taliu fo i ma toe fo i mai le au whainga renga. Ia, ua o lea sa a matamea tu le faletua i a te mukisa ngā luau. Ia, o lea ua mā toe. Ah, ya, wa fai fo na ma to e tau fai mai ma le afionga ya taito wa ulu ya wa lava le fa wa window le tato por kala me wa le tau to ina malo le tato tu no le mele li fai fo ya ma to e fa fe lo in fa talo fa tu ya o le fo wa mapu mai ya wa fo le tau ma tanga le uli a taito
1: ya malo la mm. So if woman we yeah, turn for if to fatal for love song up or fatal for food pay last year, some more of Mauma Tato poor come at an elf, my son. If I malulu what one of fat tough and ass left him as a bear.
0: More
1: as a bear, Malana, you all know last on the year of Mamma Ilava. Far won't pull the poor calamity.
0: Yeah, if I be now the Nanue fatassi for you on the mantle of finger winger. A wā lava le tau tuena on malo tā tuatunu pe itayane ia ua tuatungia fōi ma ua wha ngasenga sea fōi ia niso le au fai porkalame. Ia a olea ua mā tau ia e fōi toi tau fai mai. A wā lava le wha ua wino le tau tuena on malo tā tuatunu. Tua tau porkalame masani o tā tu tāra fōu. Ya savo stemi no to fa fongale ta tu talfo ya o tulanga masani o le auto fa fongai fo ya ta penaina ma fongai na sau noi na fo e le afunga ya tipi au tanga vai nga malmana ya a wa fo ya melo tu pu so ta tu tu me fo yo le tu ya mal tulanga o lo wa nga ya ta tu fainga malo I le nei wai tau I tonu sa tātou tunu o Samoa. Ai mai se fo, ia e fo inisi o mea fo I olo tupu I so se tuli manu lava o I nei fo ai olo toi soifua ma tātou au mawai. A wai e le whapea nā o Samoa o lo iei ni tūlanga a ni whaamelave tupu. Ia taito lea fo I e tupu whaamelave tupu I a tūlanga fo I e le ngata ia I lungo a wala ia pevo le ngata ngai mai a o la iei le lavea tele ale. Le lavea tele ale ngā maumai ngei o lunga le a wala. O se tūlanga e māsani a na longo longo puiali iatu al malu o le tātou o tunu I lungo o le tātou wala leo ia e ia o le mātou wale ngā luenga whamai ia o se mātou ngā luenga whamai tū manu a le tū longo longo ia e longo longo puiali ina al malu o le tātou o tunu ia ia ia I le mātala mane tua fō I tūlanga ia ngā ka ngoka vāia ka ika a e fai longa wa o seo matou a inga seo utama ma a inga o utama e nga ola le katoliko e au ke vai e fai longa le koluse al to ina ia a fape fu ufae e fu ia maku ka vale ia ole a fu ia awane ia fa ia ole taltonunga awane ia feale atua le ala awane ia fa lave lave mataulia so se me iei ia tatou fa lau le atua ia olo ia I fōi le fili, ia I leo se mea fōu a fai na tuli e se atu lava I le langi ma le nofo a li o le atua, ia le li o luspelo. Ia e fai mai e tasi vai tolu a ngelu o le langi, ia ngā sau ia luspelo maumai, mantua la ia awane ingalo so se mea tātou te ia I fōi le fili, tau fai e fālu lave. Ia wāu fuafuanga mau Paul Kalame, ia ia il mātala wāle whafoina o tātou tāwale, ia e maise fōi, ia la fua, ia I le tua o tātou fuafuanga, ia e le whaasawa li al Paul Kalame fuafuanga o le aso. Ma le aso ātaito?
1: Ia sao te lavare, sa wāma.
0: Ia anā o tātou Paul Kalame masani nā, ia o taito o ke fia tal noa lama fōi whaatai fōi le ā. Ya, o nei nenga mumuli eile nganga whaktai I sia mātonu.
1: Na, sami.
0: Na ua, ya, ua e fo I se tō whā I le awhiunga I a taito, I a musu musu mai fo I lo tangata. e tau no tu alo ia se moli fa tai se ma to no a e ol tele a o ma to le o ma tu a le nga fai mai ia e o ai au fai nga venga e tai se lauta la me alo fa le au fai nga venga sa fa pe nan fai me alo fa le ka ko radio phone ia le o mai a fo i le na vai tau ma na taimi ia le o ta to ia fo i sa linga o le stala ia nga mama na tu le a ia ele ai fa mai upo toi ina ele tua fa po e vanga ele sola fo i fa iol po ia la ngai ma tu fa si ma tu ma tanga ia e tau na moli le nga ngol fa tai ma le fa malo ele nga te le fa nga le nga le tua ia le malu fo tu po mai la i tina ma tu on ta ma tu ia lo ma tu ia i fo i ma tu nu ole PTP I nala, a teito. Ia,
1: mālo, mōle tual fa, taimara fa mālo, ia, le sin. Ia, ae, maise anai tangata mātutua.
0: Ioi.
1: Ia, māfu tangare nei, ia, ngā nabari tangata mātutua.
0: Moi.
1: Nā tangata, io, nofo, nofo, ma, io, taratara noa, ia, nā fo, ifari komino, tele tālonga ima wai.
0: Moi.
1: Ia, fo, nā, ia, o telo na tangata e ma maol me e wa i nana ne fa yel maftang ha na tangata e mai mai loke na mai mai ya tele e mai mai ve kol kous ha
0: kous ya
1: o lesi u ngali e tolu pasi e pue ha fa mai la tau pese me fie fie mai fa ha fie fie ta fa ma futa tuai ya o i foi to a filwa e mai tangata e o aing ha o neva ni to e filwa ya bi ngalo maftang ha a lese mete vai vai e olaso tofi ga olaso olaso lua olei vartao tofi i vartao
0: e
1: ma nei on maftanga etele ai ase mete polei e pe etele maftanga u mai vonga o ka o ka le po fe mo wadi ya
0: ya le na samola tu no pele le na ya ele fa pito foi manu ya tasi somaleo male afiona taito momoli fo ile nganga fa tai ile malol ta to tunu wo ma pa nga tai to a ta lo fa ile to a ma fola ma lo to lo to la ya wa le ta to radio phone ya e si la fie le tu a la fo ai ya e fa ma ta la la apostolo ta la le so se me ta to te fa ya e o la se i pu vai ti ti e ta swina o no le tu a ma lo fingalo ya ele mau mau la va se tawi famulia le tua il malo il tato tu no ia la to uma fo in tu o to au ia lo to wanga le malo to lo fa le tato radio phone ia au le wa ma tampai fo ia se tu langa fo se tato pese ia e fa pena o le ma fo ile tato o le fifi al pese le a se yuli
1: ia
0: e al kako fo i le wa vem taita i ol tatu nu e a fa mai e le ise mamma i lo lima e o e se le manga i a o se lu i tau le a taito ne fo i vai tau a kako i a e le po la son finalo
1: e sa o le le al sa ua a se i uli o tala fea ngai a le ule o le pese
0: e a e a
1: le o fa pe a fa mai se i uli le ise mamma i lo na lima
0: e a e a
1: ai o le sa alfa pua se iuli o tou na le se mama ilo
0: eva
1: eva fia fia
0: eva a
1: ma tou ne yei mama ma tou te le popole se si tu a se a o le wa yei mata a o tou na le ni mama a tou woi falsi ma eva fia fia ma ifo fia fia
0: Yeah, well, oh, say you'll be better in my little time.

0: Whātunga mātango whiare nā a le Peace of Table. Ia, a mai whangatongo. Ia, o le nā ngā, ia, o se pese fō I nā mātango whailawa e sā iri ma le whenga I a teito. Ia, o wā o teimi I o maftianga mati ngā, o whengai fō I tātou. Ia, ma le au pulsi o tō whanga, ma le tau tauri o le whalefo. Ia, e mana umia lava, ia pese mālu e momoli mai ai le nganga o le atua. Ia mpai mai fō I, ia le wha mawhanwhananga, mwha mālu longa o le atua. Ia, mō lātou o e tinga ina mafutia e pei lama le whetalai tu tātou li whaola, o tō umo o e tinga ina mafutia e venga. O maia, o au lava e mālu loa I o tō. Ah, taito.
1: Lele lava le. Tai fō, tai fō I lufilufi mbole. Pese fa mafana fana na tina lo mawa ni ma yoni tino ya ai fo le flu ya fa ya so le ni ta to sa il malosi lo tema akala sa il malosi a o fo le stofi le o ya ele le la fa sa il malosi
0: ya
1: a la stofi fo le sia so dato maftanga
0: ya
1: ta to fa ma ya o po nai tu a to ana ta talo
0: ya mo pine mo taito
1: ai tadi mai le tato faola. Tongi le maia. Tongi le maia. E lei lava si tato te sulu e mea tato te mana na o ia.
0: La fua I le a.
1: La fua I nao le tua tani mea tato. Tani mai mea tato te mana na o ia. Ia a faila a kalama lote o lua faa fonga mai. Ia e leo o su faife au. A ngā sina fautu wanga tu watu lua au tafa. Tongi le maia. Kala. Nanga o ma sandial merga a tati fai atu lo fa la la mai la mo to tati a avo ta ma sandial fa la la e to ata e a ya ta la ma lo te ia fa manu ia le atu e ate o lua o le sai bo se ma lo lo ngat e fia e le I a fiafi ia manu ia le atu e ate o lua
0: ya ma lo fa tai a tai to a e se lua ngai o le magai kele lau fautuanga e o le mea magai a e I foi kei mea lako I mali wha maala si au au a tātou te a leanga e tele o kusikusinga o lea fionga le tua whamei au a kā kō ke wha vai vai tau tala le wha vai vai a tau tala I le manu malo a I a kā kō vai foi lei e I e koe kūla I mai a kala malote I le manu malo le tua a I le vai a sabu e kau kia foi e lau koe kō kō e mai foi ma Yo, ese le haga ley male a lofa o le tua. Ya, wale wa umanga mwuri ya lofa anga ya. Ya, ae le ngata ide ya. Taito, ya, le haga lai faa fonga sa mua. Wa mese se tatu wa tunu pele uompa anga. A faifo I o le haga e faa ta otolia. I le au pulsi o tofanga male tau tau li o le fala efu. I o umota maulawa. Ya fa pe fo I le ainga ya awale ngalo e le fa pito ale au unanga o tato le cho o le pese le nga sa mu muli tu ai a lo fa anga ya mo tato uma fa pe nga le o le pisi fulu
1: pisi
0: le taito e le melanga ya pe vola o le ni fol tato o fa ngal ben la o pisi fulu ya fa tete a me sa ka ko e o valo I lunga ma le ono fulu po li mas fulu o fa ngo fia nga fia I ma yo tino ya e ya wa va ko ye e vo ite to a wa ko ki a mo la fa fo ma ya e ko e ka pa lo a we a e me nga nga le au ai
1: sa o nga la ka pa o e wa fi o su fa fo ma e le pas
0: ya aole ale ye lola ora ka ka pesele e mumuri lo fanga ya ka ko wo ma pa anga ai mai se fo le au fainga le nga le tu au ne ngalo o lo fa fonga mai to tele le au fainga le to fi le tu ai mai se fo I ke au fai fi au ya le sunga ya feta lainga se manu feta lainga malvatu a susana ole matu e kalisia ole rivers of blessing ole baitafe ufa manuanga ya mai se fo I kalisia o matai tai o e kalisia o male afionga le sea malfasi noti ya o fasi noti e lua le tatu ai tele wa ola le ngalme ngale tua taito ya mai se fo I o sunga I fai fi autoe ina fatonu Ia, mam tanga ruenga fo ia tato e whakasa. Ia, e le whapito ale o nanga le tato ala leo. Ia, au leo wa mako kapenga inga fo i le tato musika. Ia, e foi dele mo mori e kuai taito, kei mo mori a i harofanga. Ia, u mangaku lea, la koe kasi tika pese lotu.
1: Kasi spese loko, a umarol nga. Ia. So, so me makako tala mai sa mo. Tato whasoa lo wa o tato.
0: Ia, ia, le lei whaptai.

0: Ioe, o tātou tāra fōu nā tāpena ina, ia, ma saunoa ina fōi. Ia, ma fonga ina e lea fionga I a ngaru mane mana a tipi au tanga vaya. E mantua fōi taito, ia, o le tele au o ngai o a. Tele au au fai ngaruenga tātou, tase nei ta mali e walewa fōi ni tautua seo tātou tunu. E tō fōi lo ta pūlou I a ngaru mane mana, Ya tipi au tanga waya. Lili kūlanga, walewa ngā ia tāpena ina mai tātou tāra fōu a wāfoi whaafonga. Ia male nofo sila fia fōi o le tātou a tunu o lo soifuan papa au ia tunu I fafo. Me alea ia tō airo ia lo ka pūlou ma whaaptai fōi nei ta mali. Aha ole mea mua lea taito na ngō upiki a pua mai kākou kāra fōu. Ole mā ngai ia ole. Ole lakua ole ole. Ole siria a tipi au tanga vaia kari mangingo le minista ole soifua maloroina ole magaia ese le magaia ole ata mai foi ole minista ia manga e mantua mai ia wa ole si siria lengo waka ia ma ngau koe siria a tipi au tanga vaia famei ole wakulka ko fainga malo lea a lea lai eile a lei ia vao au vao au lea a I le meo le Department of Public Health po le soifua malo lina. E la e fai maia tipi ato ngā vai. E kau mua kulka ko fai ngā malo la ia ilia ia mo meo tept po ilia a I kalafu. O la ia I kalafu I kou. A kēru ala le kari a mā ngia ia. Tāli sā o a ia. E leo se mea ngā le fāpea mau ke kua ia vo le fai ngā malo mō mua. Le ngā a fāpea o lengu fai kalafu. O mea e te tauna, a wala vapea, e kaunga awe wha mua mua le soifua malolo ino o tangata. A vapea la wai, kasi le mkanga benga e kolo pulo wa vapea, e ke leze la ko aika lafui ia. E kaunga nga vaku ia le lei sapalai leia ia mo meo, o mea ia o fuala au. Iwa, e kolo pulo ile malei o l'Itali ia le vao au, fu iso o le mitao. Ia, ngā tā o mai lea I le vaenga e lua, whai mai nga tā o fia mai e le ofisa o le loa Iasiri. Ia, wa koe aru fwoi ngai ka mōri mongi, ia. E le mapu, ha. E te sida fia fwoi, ia, wa uma fwoi e kiau. Wa ui a koe whai a sa ukala I le ngai whaipule. O ke le o koe e sa ufaalo alo kulou, ia. Kulou anga leanga o le whaipule filifilia o le itu mālō fō I filifilia ia o Samoa ia a whare ata le tū lai mai le whaipule. Wā I e whaisa o lautala le whaipule. O le leai e se tō whā, o le whakupu leanga, o le whakupu vevesi tonua o le akungu. Ia o le voi la o waiku, ia o le voi mei e luas furu ia. Ia mori anga le wa koe mori aisi le palemia. O ke ofo la ua umang fasa o mai fa meta lasa. E wa isi si ol fama si ngusiri fo ia talasa. Pa wale me ese ese talasa ma simativa. O simativa ia ol fama si ngusiri. A ola ua umo fama si no sinia. Mea ka ua fama si ngusinia. E ta ua tele tonu o soos fai ngā malo. E ma ua lunga fo ila tūlanga o talasa. Ol fama si Nā whiongo e le tamaitai whaamsino leang whai alwa, whai mai loa lea. Mai o lau whai unga, e le aise maa se mea e pe pelo uma mori anga leo leo maa. Oa, kusa o lau whai upunga ngai, a e pau le mea. O e kua koe sa iri le hit and run lea ngā maa fua I umanga I mea. A le voi lau koe oso le li e onga le hit and run. Le voi lau koe alu koe, alu koe, ave isi mori anga koe mori a fwoi le para... O le tau mawhai a whaute, ai te iloa teito la ukala leng whai aku mua, e le toito I lalo Samoa, leanga o le atua e whaavai I e Samoa, o Samoa o tau, o lo taita ia Samoa, o le atua lo taita ia Samoa, o le winga la lautala, e alu alua le kamo whaingol ki a polo mana, e ngata, o le atua ia o le atua manu malo. O le atua manu malo, o lea e whaavai ia. Mea voi langa, ia o le fia, ia e soia. au fa fonga le tunu le ngai ni te fo i wa fa pito manu ya ta se ka ka ngo a
1: sa o ni la var sa wa on fu o na o tai pe ia ka i le a di mo
0: a
1: pai te mi te tala no a tu a te le fa pe o se si tu pai te mi o tu la imbai le fia tau sang he te a pipi le ai ma se si e fa la vera tu fa wa la tu
0: e pune kua kasi aku ia e pa
1: a o le ale mele wa tupu
0: ia
1: a le ua fame la me
0: ia
1: o le mea se i malolo malolo fata mali a ia i tangata lai fau fau mai a ia le wai le ua i wana apal malo i loo ia i famasina
0: mai i famasina
1: wa a ise a fa alin mea moni o na tatou fai ma se tau iai a o lalo o le tupu e siau ma siau siau siau mele siau ai le fai sa o le luna tofi na watu e
0: malie
1: ia te au latou si tatou si fali me moni lai fafau a si mea si le taitai le ne lauli al mali atu ana o le atua si la fia me moni e tali a le atua tangata
0: malie
1: tatou o ia si le nopo le ato ina mea la fai ni malo
0: voi i taito e o tu langa le voi i kakou wa wa wa kunga la we kalisi wo tota la fa pe na nga la fo ie ko kere ya ma ko o ma ko wa ingo a ingo ma ko ma ya tua ya ka ma ko ya kwa o ma e o ma ko ka u ma ya ko ya pa ya o le fo ie ie ya ma ko fo i pi pi ko fo i tu la pa la ko ma ko le ma ko ma ka ko i po ta si le a i le ma ko a ingo sa ko ka ngalo nga ko i le mo i ku la pa le a ole ku la nga fo i le wa wa kale o fa ole ale me ala songa kako wo yo pongi a ia le ngi koi inga ai le ia kango ia e alo fa le atunu ma yo ma faise me le lei a ka pe fe yo nga taimi ma taito la nga wa kele wo leva wa fu ka ku a ku le ai fa le anga le kamale o limon ku le pa le a kamale ya ai so ya ya ngao mai la ya o le sila mele le a la ngao le fa fona le tunu teito a fa mai o le au talvo to eti mata le upenga
1: o ti mata le upenga
0: e ke lo o e ngi vai tami teito o le mele le u fa tai u ma kwa mata ala i le u fa ngal venga le tuka a o le va ai nga o le au talvo a le nga fo le au talvo fa mai o le manuia le o nu mai nga mai kalisia a au ke whaafitai le aua, sau noa maningo lava le awhiongo e le sui palimia, a te maitai i a Mulipola, a Ana Rosa, e whai mai i a o le kulanga le ua iai, ua kaumwhai le whai ngā mālō le utulai mai, i a abe le wha mua mua i le au talvou, o kare mānga
1: i. Māia,
0: māia. Mantua le au talvou, o lima lia ma vai o le luma nai
1: hoi le o nai na o aina no ka le sia
0: au talvo ka ko walo ma whanau ia au pei e paungangi mea ngō o leo ke whamau ma winga i siau pepare a teito au sau talvo e pau le mea i anga le lei ma lofa le atua tō manu tō mai langi manu ma i a mua se mea le lei ia wa la vale ngai sauta ke fongi alela karka pese ya
2: talofa

Nei fa pito fo I manu ya tasi ile ma fa so ma le fiona ya teito ya avaku malu I puenga fa malu lua tu sa mole atu nu pele le nga ia ile tal to nu nga ol tana ol de kanga ka mo lo fa singo manga ya ol de kanga ka fo I malo nga ainga ya ol kanga ka fo I ya male tato vava ya tu ile tuga mai le mea siri ma le mea le lei ia se I toa file mu ia se o tātou atu nuu mea lea Samoa le atu nuu pele ia o tātou tāla fōu nā tāpena ina ma fōnga ina pōi ele fionga ia tipi au tanga vaya ia wāfu ia alfa fōnga tāpua I tātou o loa mau mpapa au nei atu nuu le nganga malfa alualo Samoa le atu nuu pele

0: fua awina ya famunia tele le tua o kuminga o te visa malimongi nga ongel koliso Samoa awal koliso Samoa sa ye limon ya le pola sa ye faltua te visa ya malo te visa faltaifo molo fasoma tangofie maikaku kalutau le ya langa fa pele wali musu nga i maua le mea mea ala lea a langa o le mea lea lenka ufai a tato waifo ila teito le wafuli le atunu a koe lango lango lauli langa o sa o le atua o le atua o le amiotonu o sa mua e fa vai le atua le ala wakako vai ya ele e fiu ala le wali e so sola e tuli lo inga el palmia ma ya ma le kulanga o le amiotonu o le atua
1: anana mba wale le te fa alongo si se leo
0: ya ya ya le na o leanga bini mai ya multalo ma mai fa mangianga ya o lea kai ngalua ya multalo ngei whapea ua mawha ngaloinga male tato o nganga male kako wala leo le mwhaingwha ngaloina ia lau wha mungianga fōi le au nanga ia ma mai e wha mei tahatu le bi o sare aula
1: o sa pe nga fōi si uso le ia mau kengi whale
0: ia ia
1: mōni lafa to a mānawa o tamara o pa ngalua ngai lunga le au wala e ka stop sign e sana e so nalu a pa e mau kengi stop
0: e la ka mi ka fil ka ka vale mau keng
1: ya ila pa wa
0: keng ya vai me o ma wa ku fa mo le ka kala pela wala ka vi ka
1: ke ka fi ai lem fa ka fi ka mau keng wala ka ka vale mau keng pa ro keng pa ka i lo ge ya nge ya la de e fa ko mo a me mo wa le ta si ai nga mo ma lo la ba la sunga to ka nga fe nga no
0: ya muritalo male pese le bio sale aula la tuma ya mai foi le tato ai tele o sala fai ntasil nei pule pule fai tawina sale aula ya marauto vi nei le lio petiki

0: Ja, leli o petiki. Ia, o se tasi foi o tama, aro foi ma tamali o le atunu o lau iloa. A leo ka ilo ngai o pekiki le si sale aula. E ngofo a la pekiki ma fia kamaleanga i fale aka. A leo wa iloa nei ia o pekiki le si a sale aula. Ia manitua foi taito, manitua foi ia o le toa tele o tatou i tūmu a. E ia i o kākua inga, koempa, koelwhara, ia o tātou e tupuna, e a o ia, o a makango le kākou ngawhai mai salawhai, ioi. E ia i umo o kākua inga i salawhai, e fwoi tātou a inga i tūmu a. Ia, o le, ia, a leo tūlai mai tātou taimi, ia, o nea lea. O na iai ngai kōkongia, ia makulanga fō e
1: ka aso,
0: ioi.
1: o leo ka aso.
0: Ia, o le mea ngai, o lea Samoa, lea tunu pele, au mai au kou ao vātua mālima, i lea nganga i tumu le whaaloalo, a whai fōi, ia, ua sala i a wala le ngana i pei o le tala le whinge whaleata, ia waku mālu i puenga mwha mālu watu Samoa lea tunu pele, e le whai fōi o le māleo, ia, ngā au talatala inga fōi o kou pai o kou sāma whai ngā, ia, e le ngā whakauri mainga o le māleo, ia ele ngata fo ilea, ia ele apo apo inga whaatao wa fo i wa ngausia. Ia e pei fo i o tala e whai sa iri ngā mālo sa moa i o ngakeimi, ia o tau sa iri mai, ia sa moa i keimi o sa iri ngā mālo. O le mea lea, ia ma ke whaato wha, ma wha mālu rua kuai fo i, ia o ngau o lea wa wha wha muka le kākou Paul Kalame, ia ai o leisi taimi. Ia, ole ai ole a whai a kau le wha i le nganga mal wha lo alo, a teito.
1: Ia, ma lo e wha ta la wha atu fo ile. Le uso le ia iu ta au mua le na vili mai.
0: Ia, ia.
1: Ma vitai la wha au mua wha ma ni pele atu e lau sunga e on sai.
0: Ia.
1: A e lapu sa mo e lua fitau ma li moni. Ia, e tano roto e suro me wha pele e fai si lua fitau inga ma li moni au mua. Ia. Tato fe loa i la stofi tato maftanga.
0: Ia.
1: Wha ma nuia le atu e a te otou. Ia, sa moa e.
0: Ia,
1: ia. Ia, as meo wha le tonu, ia. A lo lava, on sai. Fa yaso lava leli. Aso ifuwa ma imanwia leli.